ya ubitimia yei ni mbeka ono akasa ne jumano ubitimia buwano anasebia ne bago tube kusuku the next day no ne mamebe buwana mana paki no wapaki ne socks atuo watuwe shini mpabu atuo waye ni homework odiashe ni bagu wadene sna

0: kati na ye guda ye ye wona wona ye jamon papa papa
1: okay
0: kasa ka wini ba o mama bida awoda papa papa na ko pon on sha wona on tu wonon ko no on ka no da ente sa na ko pon na dom o done ti genwara o de ti ya musima to da wo ti ya na ko pon na wa ente o de kun na kasa ka wini ba mi je woni na wona nem yo wo ya ma woni na awoda papa papa nya men sha wona onto onkom na menfa akwenje ne menti osanye onabo atukwa mana afenom market ne futuma ne entu kope no size ne menti ya ne consequence secretary oye mama esta dazi kacha kan menti ne pa ne kecho bibia ote adom esta menda na pe ne na menti me busa pe kwese su ne da odi na woda related ko busa pe kwese su bibi ne ba kacha kan menti ne pa pa
1: yo nyami ani nyami nye juma nyami shira papa happy birthday Abigail amwa uwa kaswa ope kuma wefi mr amwa kaswa family member aswa sami sorry fidi iso ni ya di kasya buwe mwote ya di bro na enwe chino mami ya kuya kengelese kuma baba tenase wepa so ochina ya kusi ada bomo di akwa sorry na oba midnight now do feed in at hanum na itimi abompae me dey solve your jakwanda obetimi afema weche in case you hear say say din komo say e kasa say you hear one or two things now pay me moi obetimi afema 024-338-6815 samre no kasi abofo na ye ready pokwia arini samre me koyeno eda yebua matisin ena mili osi ebesisa

na amamfo a wishi me nyina so nya me nhira mo no ya mokese e because me pusu me hone na me hwa dofo e be pusu me amamfo be bere a pusu nya me nhira mo mama mama me ngu anza na ma pusu akwa hwa me picture na ma pusu ni maka me a mi ni e mun pusu me na me hwa bi. Monche my dear, me pesa me yen krofo bi adoye. Me pesa me chen krofo sika. Me pesa sa sika na me pesa me chen. Odo de account ni shani akase. En teacher mi sika na